0: kura onyan starte
1: mm-hmm.
0: Use wiase nyina blacks ene to cars akese pa se car pa ne boarding abrofo ne said aye ne 5 for pe wo de hwa kwa yobbo boxing wa america
1: ni weda
0: jimi ya wo jimi is that cars no mo yom ye ne 5 for pe africa africa ye ne etum koto car gana akure bu ha ye tum koto car car no entimi nko enkra tukuma se car no kwan no car ne entimi mfa so enti car ye be yusu no kuma se a ha ye di si kaya esa sekete pre bi so ne ye di atwa kwan no a di abesi ahodwo ayao ahodwo kran fa me so di besi city hotel a golden a di abesi golden tulip na ye tu no kakra bi just 1 minute driving e di akobo golf ye wi ane asan so atu saka na asan ba hotel ho na ka na asan betam saka na asan de ko easily gone. This is Africa for you kwashi broni onni san kwasi asem wei
1: onye
0: se broni pa ba high flat 400 million at least legal 7 years without half plot.
1: Hey,
0: what man never do this stupid things.
1: Yes, kanina bafo no
0: 10 year pan 10 year et uti asem o kan et u o kekan sem bi o tuaso tuaso
1: o say na o say unia de nada ba ji unshira na o say ni dini Jacob ana mpre mpre nuni na
0: wo sisi bi wo de obi pre wa blochire edi sika mani nuan fa nsi dan fa mie store obi tum be fane mese me ni man bi obe fane yiri ko Germany oba na ko ja no akofa be ma foforo France.
1: Hey,
0: manu tumi kasa mobile phone so sa ofra me a otumi gira mobile phone ne so kasa sa na ne credit asa no gusu kasa
1: o kasa ni we fi no
0: confession na eba sa Africans eno ka
1: say o say mpenwi na wetwintwa manan mu wa fa me panyi
0: imprenu ni na wadi
1: ya watu nchama ni
0: watu nchana ni au sasa sunu wa Afrika si
1: uwe mpa
0: sasa sunu si yentu nchana ni mpa na emu
1: yenimie
0: meni pa mlasi
1: yenimie pa
0: ausha mima anya ozo nye
1: ausha
0: Afrika si yeni yebube
1: hain
0: ebe kogo
1: mkokona
0: mkokona kukura mamferese obaye wa
1: mfarese di
0: papa anyashi ya
1: bonesu nyehwe
0: kwasi bro ni san kwasi abewe kwasi bro ni omu
1: omo yonkrin twan kra simtwendu
0: isa gawrade
1: amen
0: kwa
1: wa fa mi penyi na hwe afenso wade mi nhira na ose wa fa nhira bi ensie me na isa na isa bua se isa ose
0: aha
1: hwe mede wo meya wosu wura
0: ehe mede ne meya wosu wura
1: mede ne nuanom ni na meya
0: ebe ka no ho
1: na me de aburo ne nsa na wo no na afa wo de ade na menya wo
0: ade na menya wo broni a waka ade na menya wo kwa
1: na isa ka tia na ja se
0: unim se David o yo free
1: free selo mon papa David
0: kwa
1: ase ade na menya wo
0: ade na menya wo me ba
1: na isa ka tia na ja se
0: na isa ka tia na ja se
1: meja
0: meja
1: shira me ba ko
0: shira me ba ko pe Usa blofu ni mlade ye. Usa blofu ni mlade ye. Ope one pe. Bibinia. Bibinia. Ope one pe. Eja, wo de hira me ba ko pe. Abrofu ni mlade ye. O wo de upa tenaka enam wiom. Bloni ni mrew. Ana no Queen Elizabeth ba Ghana ha. Hwe atade ye no fools asoro ne fom. Uko renwe siwa. When ai tensiris. Kene ba gibi ekura no hwe ne ayi amampo bue a ayi ye friend sai esuru ewo suru kakrai Roman Hill down bro ho egugu ho tutu series ne 5
1: ne Sunday be bring
0: simple bibini ewurade Yesu car to car e fe nipa mienu car e fe nipa mienu driver tra ha na ha we so tra ha na ye ma hwanu pa ne ta to sa car so wo de fu ani hwe wiase nyina fu ani hwe wiase nyina sa hwanu pa ne ta to sa car so
1: before
0: Kwe.
1: Ase. Na isa kachire neja se. Meja, shirami mako pe. Shirami nso, meja.

0: ti me sa be di akiri ti me dro me so nsan we na madwane me so we na madwane me si po ba etre
1: that's right
0: bi ye nyina so da me hwe ma me sa ma me hwe na chia na magai e ti ba me ko twetwa no board e tutu ni banka di bibia gu so wie ya me fa o ma me jesi ni e na no wo me de shabo chia no fresh na me mi di akiri na me toto tai eti sa danu amene me maame ba no ye sipo mi sipo no wie ye no obi a me fa kwan no so me maame duru ho na first one du bra wane ne board ye ne bench ne ne mako ne ne kontomla watiti nyira enwa bi ofa no okwan mu na ne nam no ho
1: wa yu maame a hwo
0: me maame ne waloko wo fomo yi aduane ne so esese ekofie anko ade achi a obi ansu afu kwanso ti ma papa oluma bi o woduru wa onsu firi na kura oduru ya no se ne ebo akwa me ya ye ne no ma ji so ofo so de aduane ne soa na oduru kureti a wa fra o sister ya ma na beji ye lodu bodi a maame pan mu elodu ye lodu aduane ne yenja ba kokra ho enani nei mimu sanu ma na meso aye no mesi mimu enani nei fast no kwade eni 1 week ya mimu ntutume eno no jisa nkwala betietia mimu a sa boni na medi ye no ehu adura ma to wadro store ni edi bodie ni time na me kon ko shem ehwe na bo say yes die ugu no nshake urade eti bibia ye ye no say wiase wem no ye ye careful and now ma me de to ho wafa o ma me bag wo biem na do sa fa chire pe one problem ube nyang kwala ni bia ena obo wo say yes ena o ma me suma wa wo nko ube nyang kwala ni bi ube wo say yes ena o ma me shia dia ne ene wadwane ube nyang kwala ni bi madisa de ne say ube nyang nkwatenten finish na wo so wanyina duru sa wo maame na watena wiase na wo ma so abeto wo ma so ayete sa wo finish bibia wo ye no eye dua bi na wo dua papa obone o ebeba nkuro bom eti hweye na de wo di si wona no ebefifia ansole ntia wo daache ya moskasa fako school wa unuru school na da kwese game machine na woto o madi bi ba ye sa na ekro ti hwe because de ye gu ni nei eno ane ye daache eti ababia la wu gu no Isaiah chapter 40 verse 10 e ka sai
1: hwe rode nyango po di tumi eba
0: aha
1: na ne basa di
0: na
1: nim
0: na basa e di na nim o tumi mu
1: hwe
0: hwe
1: na ketua ka ne ho
0: sa nyango po no na ketua ka ne ho
1: na na mu di na nim
0: na ketua ka ne ho na nanamu hye
1: di nanim
0: ya ya no obesha nanamu bosem kashe ma bible ne pa obesha nanamu because as Jesus the 2 verse 11
1: she wadi wadi amwate kudu ta sewie ye no ha
0: aha
1: munka choza ya ba wa se
0: aha
1: she unkwa unkwaje eb
0: unkwaje ba
1: she na ketua ka ne ho
0: she na ketua ka ne ho
1: na na musha di nanim
0: na na musha re
1: di nanim
0: na na musha Isaiah 7:4 o kan assembly Isaiah chapter 7 verse 4
1: Ezekiel chapter 7
0: verse 4
1: 7 verse 4 no
0: aha
1: was mani eni wo hado na
0: aha
1: na me hu mobo
0: o hu mobo
1: na wakwa na mema na ba wo so
0: o yakobo shi na nini wo hado na o hu mobo
1: wakwan
0: na wankasa wakwan
1: na mema na ba wo so
0: na mema na ba wo so wakwan

0: Nemum
1: ayere ne ne nipadua so tumi
0: nemum okunu
1: okuru
0: sara so na okunu ini ono aso
1: ono so ne nipadua so tumi
0: nemum
1: ayere ayere
0: amun fa mo ho enkame mo ho
1: what is oba walefo ya edura na doa okuru pa baabi awura eje se osan check ansa
0: eh
1: eje ntuma one time awunti eno ma washa akoda abontire so akohoma bi a wa nya ne ne What is asem no? Oba walefo. Ose mo mfa mo ho nkame kame mo ho mo ho.
0: Gise,
1: gise.
0: Mo benu apene so sem betena ho mre kakra.
1: Gise mo mienu apene so. Hallelujah.
0: Amen.
1: What is asem no? Luke 30 19 natie, natie, natie ne ye pa. Se wutie oba walefo. Eba usuba anyet di lala. Se se wutie anyet se dog. Ma usuba at 30 na ti fire. Amba if ma wa bra bom
0: bi Rebecca.
1: Akawe akawe anka anka maya anka anka fa
0: esta
1: awaye no takra to ho emabusia no sala ire yentem oh Abraham ire sala
0: sara
1: ya oba walefo anya wukunu nti hallelujah
0: amen
1: ekobusum ba kunni na otwemi ensani na otwemi enuni hallelujah
0: amen
1: ukunu tumi mpega Tie Proverbs 30:19 o se sey
0: Proverbs chapter 30 verse number 19
1: o se sey
0: o se akode akwan
1: akode akwan
0: e de wiem
1: e de wiem
0: owo kwan
1: owo kwan
0: obutan so
1: awo butan so
0: ehyan kwan
1: ehyan kwan
0: apum
1: awo pum
0: na obarema kwan
1: e na barema nso kwan
0: ada ababa
1: ene ne yire ho hallelujah
0: amen
1: o fa english bible na o se kode

0: oba bi tumi wo boso miensa no wakoto akora na mabema no de ne trabu
1: jo bey
0: oye widi ni kura asre bonsam
1: hey
0: said your oba tiny ne ba babro say ye fa ne say akoko kura mpo no akoko akoko hallelujah
1: amen
0: abu akoko said you see ne matie enipa utwem ana abu akoko di wachi ne menti
1: protect him
0: Bata yi tu ni tu ni megu bosumi Isange urade
1: Amen
0: Tiasem na tiye ni ye pa au O hima Esther Wade nekira tu home busu ya Sister se ukula juma saya Wade ukira tu home busu ya na na
1: Ibisa u
0: Hallelujah
1: Amen
0: Sister ni ukula juma saya inti Baba fo Ukulu beduru fie sesi no na Wadru no ya wo fufu agie wi apepem de asie wi mama na wo ni atama kosuo ni akopen kra do kono bunch bunch ha mienu enam ni eta eternity
1: ti
0: ya gima kwa twetwa hallelujah
1: amen
0: oba bo ne de ntaw koma ni ntaw do kono koma ni kuna ode ma no woro kunu na ahwane bem adwuma sey ana nkyere na wie ya no no sister babo de sey de yakọ no ebra bi bedu a e ma nsu besusọ bem mabakun
1: ka sey e beto eduane ya sey ntade
0: genesis 27 verse 1 se bem ma wan kwesia o ba papa na se okwesia o ba bi ti sey e ifu a efe efe oh oh so si ifu hu du aba no o hu se du aba no efe wati bi dia ya dia yi oba abo ni bu oha adoma bi e betwa mu bia oba fre ene yi ase ntuma obetwa no ofade e otwa ofa kodu chire ofa yamwa ofa menu ofa sister mame obetwa ni nyina
1: betwa
0: eyi ase ntuma keke hallelujah
1: amen
0: eyi ase ntuma keke wo Ah ni kuna ntama no no okwa yie ne baaye no oba besi akoda ne honuo ma pa we oba besi e wokoda ne honuo ma uchaase se wu yi a 12:30 anadwo ube yi e begba no pa 8 na uda so wuro
1: hey
0: I say soja ni a okopata Congo war
1: e wa hwe
0: hallelujah
1: amen
0: Tumi ma bema edi na nishwe yuyom shwe light ya Bema edi ahu bubura, bubura, bubura, bubura, bubura, bubura Tiene tiene tiene yipa Genesis 27 verse 1
1: Etifi asma si Jacob J is Isaac in Shira
0: Ishake urade
1: Amen Na Isaac
0: Kya mkoshu waba aboni bi Ewe Genesis
1: 27 Na Isaac bua kwa kura na neni so ye
0: kufu kufu kufu
1: na unhu adie
0: hallelujah na chese ye noma unyine a ewasi weni ye kufu kufu
1: ama ofre ne ba penyi iso kachire ne se
0: ana ofre ne ba penyi iso
1: kachire ne se
0: a kachire ne se
1: me ba na oje so se
0: aha
1: hwe minie
0: minie
1: na ose
0: ose
1: eja
0: eja
1: maba kwa kura na minim mewida
0: eda Midi be free wi ase.
1: Afei
0: me ba.
1: Fo ase de.
0: Aha.
1: Wagyan.
0: Ehe.
1: Kotoku.
0: Mhm.
1: Na ko na wagyan ko nwuram kope aha.
0: Na ko nwuram
1: kope aha na mbrem.
0: Kope aha na mbrem.
1: Na no a akona duane.
0: Hallelujah.
1: Mbrem.
0: Na no a me akona duane se de ampe.
1: Mbrem. Na minni.
0: Na minni.
1: Na me kra inhyira.
0: Na me kra anya de enhyira.
1: Nsa na me wu.
0: Nsa na me wu.
1: Ebra Isaac rekasa akire ne ba
0: Israel. Na Ebra Isaac ekesa asem wo yakira ne ba Israel no.
1: Rebecca ti.
0: Rebecca yeri ai.
1: Ti.
0: Ti. Twas way.
1: Na Israel ko nwiram se oroko kum nam na aba.
0: Aha.
1: Na Rebecca ka kire ne ba Jacob se.
0: Na wona oba aboni no. Ofre ne ba no. Ana o ka kire ne se.
1: Se.
0: Hwe matise.
1: Matise wo jare kasa akire wo nua Israel se.
0: Isanga urade.
1: Kope ha na mbre mi.
0: Aha.
1: Na no amako ne dia ne.
0: Wo ntompo be ura ne mu.
1: Na minni.
0: Enti ye onye fast. Mebua. Na onkochi. Onkochi de mponchini bi mra
1: onu akono duane ma
0: no mfa no akono duane
1: na
0: enhyira na jaesiesie no akora no mfa nkontompo ni na da enkochi firi ni nu yensem oba aboni ya wa ma aboni bebre wo ha wo mudi nsem de awura ye metri mu a ene ye ma ne kora pa ye papa ni ma hwe
1: de bi
0: Bemebu ho ye big mistake

0: mobile ba say ohno sense one yeto ase a agobo so say na ne yale oyale ya oyale daba yale mpaso mpono awurade twa no ho sia hallelujah
1: amen
0: ade na ma awurade bo david ho ban pa ne say david no ye mabu ohunfo obedi yile pe ene o shaase so ohun nipa mbo ofre jonathan asefo even dia na onsem fata so beba himfie mpono david ho ni mabo de ne ba himfie shira no ti awurade eno ma david ye nyina na wie ye nyina wie shira ukwa Acts chapter 10 verse 1 to 9 chiro sham ne kan sem bi
1: Acts chapter 10 verse
0: 1 to 9
1: o se
0: sey
1: o se obo fo bi yi no hu kire Cornelius ti fi asem
0: Cornelius yan ko sha sa mai we ni history
1: na obere ma bi wo kasare a ni din de Cornelius
0: sa
1: oye asrafu ku a wo friend Italia de dia no ohamu supeni
0: aha no ye soje ni peni to aswai
1: oye adi freni
0: aha no adi ye ni
1: adi freni
0: oye obi a ofali nyankopo to aswai
1: na osuro nyankopo
0: na osuro urade
1: oni ni fiefuo ni
0: oni ni fiefuo nyina
1: na oye mbebehu ade bebre makwu
0: no wati asam no oye mbebehu ade bebre amakuru no etikuru no otim no obo nyanka
1: boa
0: obo awisia
1: boa mu
0: he ye ka awisia awisia no obi a ne ma me awuja no ona ye awisia ana de ne papa awuja no so no oye janka Ije gura de.
1: Amen.
0: Eti eka ejanka ba. Ejanka ba kire obi a ne maame ne papa nyina wu ade en. Jeje no. Eti Bible se Cornelius na oyemobro ho ade bebre awo kronu.
1: Kronu.
0: Odi bua janka. Odi bua wisia. Odi bua wono na busua. Bible se na busua mpo.
1: Ah,
0: Cornelius. Ana ma Cornelius ho ho metra wo mu. Na hu nipa mbo wati. Uwa fa uye common flash screen TV. Esi ne yere de wakofa.
1: Wakofa. Na udi adi.
0: Uwa ni pa mabwa kakra.
1: Si.
0: Suwa bi wuna sa upe japadia fa. E japadia pa ane mana e wawono. Ene ye japadia. Fa wona so womu suku. Enje flash screen enje tezi. Ya tezi bako pe ebu shiafuo. Ebu shiafuo. Acho huma zwa ma tezi isi wa siye nina apro.
1: Say.
0: Tezi 2014.
1: Oi.
0: Esi wa ma siye nina apro. Ti wo fu ye wu ya ya ye jan kwala ni emma yi emma ene yire uhu wo mo mo bo se tezi ba ko be ye dwuma hwe mai me so dai na ni fura bo
1: oyee
0: shroku pa na na achi wo obi wu na wo pa japade pa fa japade a wo sa wo fa ne ma no na wo sa wo fa na hwe obu suku emma no ene da achi wo tie mu a o betuma be fu akwa yare sabia Babu sana mbubu huna diye Se Cornelius ma Na otu asem ni suwa
1: Na obo nyankopo mpaye da
0: Na osansu kwa uradi mpaye da
1: Bia Ebeye ewia no miyensano
0: Na ewia no miyensano
1: Ohune nisu adi unu
0: Ohune nisu adi unu muse
1: Unyankopo mbofu ba ni nchembe sene se
0: Unyankopo mbofu
1: Ba ni nchembe sene
0: se Au se Mbubu huru wani munti Ewuradi suma na bofu straight Cornelius wo. Ebi ade enti na nipa ne dos na Cornelius nchenkwa na ewuradi suma bofu so wonko. Efise na oyee mobrohunfo. Otu asem ne so a.
1: Ose. Nyakopo mofu ba ni nchembe se ne se. Cornelius. Na ohwe ni din.
0: Ohwe ni din.
1: Na osuroi.
0: Na osuroi.
1: Na ose.
0: Na ose.
1: Eye dien ewura.
0: Eye dien miwura.
1: Na ose ne se.
0: Na ose ne se.
1: Mpa ebo no wo. Mpa ebo ni umobio hunu adie no afu.
0: Mpa ebo no Cornelius e. Mpa ebo.
1: Ani umobio hunu adie.
0: Ani umobio hunu adie na awuye no.
1: Afru suro abeye nkaye adie.
0: Bo sem kese ma churo nsem no.
1: Power.
0: Yeso ko bompa ye keke famo bro hu tapo ubo hu de miracle of god nyankopon senchreni ko jira so de mu hu nipa mo bo tirimo den den den ko jira so de bompa ye pa awade
1: she
0: wanya bi kura nka wo ma be ma no ne ma me kura ma fi ho obo geti na obusa hwan no na waye ase umio So no na maame dia no nka sa dia mika baby mama o no agena ko pe baby atena gene bag ni kunu maame dia hwanu hwanu o ka ase o mi o e wa pepepe na wa framed adwa obi gina gate na chi
1: kwhwe
0: ko bie no na wa twu twu masole ama befia ha ba munim se aduan ni sika ne guguha mefa yen kombede Hallelujah. Je urade show din ya. Wetime ma wo kura ho ye din ma. Awo show ye nipa no wa mama bo hunu. Amma wa bra bomu a. Oba mobro. Me se Bible ne se Cornelius. Umobro hu ade na ya wo yono.
1: Afra be yen kai o.
0: Afro abe yen kai ye.
1: O nyankopon ni.
0: Wonderful. Wonderful Cornelius. Isagewrade
1: amen
0: umbobro hu ade na ya wo ye no aforo soro
1: beyenka ya de onyankopo
0: abeyenka ye dum
1: onyankopo enim
0: uko Luke chapter 6 verse 30 bible ne ka se mi Luke 6 30 tie na tie de ye Luke chapter 6 verse 30
1: Luke chapter 6
0: verse 30
1: verse number 30
0: Clone is say
1: o say obiara o sre wo no
0: ma no
1: na de o je wa de no nisa no bio na sa de o pese nipa yama mo no
0: de o pese nipa yama wo no
1: once
0: e ti sa o pese nipa hu mo bo a
1: nisa
0: o pese yakopo hu mo bo a o so hu nipa mo bo e ti no bible ne say obi a hu nipa mo bo no awurade wi ne yale da ho mpo no awurade atwa ne ho hia ano pe urade ma unti asie no nhira wo urade adoma next week obie kwan na boni bia enshi bibia mushima ye besan so ehia unti ano pe fami number no mi number no e ye 0243 0243 32 55 and a 17 family number 0243 0243 32 55 55 and a 17 17 32 55 55 and a 17 now the 0243 what the associate no about 32 55 17 so we put quotations in a I have pressed our number